ara mi olufẹ oruko mi ni woli rotimi ilesomi baba sioni daddy mommy mo ki gbogbo yin pe eku ose tutun loni tin se ojo monday be ni mo gbadura wi pe olorun alagbara iseda aye iseda orun ko ni je ko se aseti lose yi gbogbo n to ba se aseyori ni yo tele gbogbo eyin ti en taja eyin onise owo mo pase ni oruko jesu e saseyori lose yi o ara mi olufe ko to di wi pe awonu adua nla lo e ma gbagbe o ni ola ti se tuesday mo n bo ni suru lere ipade adua wa nbe then se ri ose yi mo be gbogbo eyin iko ati iriju olorun ti ajo ma n gbadua losose wi pe e mura sile tori ose yi o je ose agbara o je ose iyanu akoko ni gbogbo eka wa lose yi ohun ti oluwa ni ki a lo ohun ni omi se wa ri omi yi mo fe fun yin ni ofe ni adua de ti lo lori e egbo leyin na se ri gbogbo e dalaye ti omi ba n be lara re ti ire n be lowo e o ma ranti e fun ara e ko digba to ba pe tabi o ba fi fonu le kakiri gbogbo eni to mi de n be lara re to ti sasi e tabi o ti se kasi e tabi to ba gbegbese lati se kasi e olohun oba gbo a bere si ni ko ere ati esan e lesekese iyen ni koko o e gbo gbogbo eniyan patapata le fe lo bi kan tabi o ni bi kan to fe lo tele tabi to ma n lo o fe ko gbe ti segbe kan ko wa gba omi yi o ri pe olorun tobi loba eyin ara orile igamo te ba ti n bo e lo si doyin e wo moto shita under bridge te ba ku nbe te ba de shita under bridge e le ma wo moto mo e ko lo le si fuja street community or to wa nbe en ti e n bo lati my true estate okota ago palace way en ti e n bo lati jakande estate iyana jigbo isolo e ma bo ni sel express te ba ti de sel express e wo moto to lo si lawansin te ba wa de lawansin yen e ko so fa awon eniyan pe e n lo si randu avenue junction e be lowo awon ni moto randu avenue junction te ba ti de randu avenue junction yen e wole si street yen street akoko koju 5 minute walking street akoko ohun ni fuja street community to wa nbe eyin ti mushin lati mushin gan lojuwoye to n bo ni fuja street direct e ri koropo tabi maruwa eyin ti e n bo lati oju elegba na e ri koropo abi maruwa eyin ti e n bo lati bariga e wo moto oju elegba lati oju elegba e ri moto to n lo si ibe yen na street loruko jesu iwo ni eri kan bakan na nilu isagam mimi ami gbegede asi gbina e mo gbagbe gbogbo eniyan patapata omi ina latu pin ni isagam lagbara lowo eledumare nibo ni isagam sabo under bridge onijoku town hall bakan na ni ilogbo elegba town hall te ba ti de

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Eka ro a jirebi won yi ni akojopo iroyin ni kutu hai bi o se ma de seti boyin lati le se radio Adaba 88.9 FM Akure ilara mokela ti royin lati ma de yemi lawal saju koko nu royin na ijoba apapo benu ate lo pe pa awon orilede Nigeria ni South Africa gege bi o se so pe awon onawo leyin eto suna odun 2025 Ajo tin ya ni ile owo keko lorilede Nigeria lo ti pin owo toto billion 22 naira fa awon akeko. Iroyin na re lekunrere. Ijoba apapo lo ti benu ate lo pe pa awon orilede Nigeria meji lorilede South Africa ta si pe fun iwadi ati pipe awon ti olowo si iwa bi na lejo. Eyi waye ninu oro yi ti agbenuso fun ile ise oro okere kimi ebi momo timi ebi efa ti o gbe jade lojo simi ile ise na ṣalaye pe okan lara awon ti o ku ohun emi ka chance ru egbo ni won ni awon olopa ti nbe ni Swande ti won pa ni ilu Pretoria ni ojo keji tin logbon osu kefa odun ti a waye lasiko nkan ta ṣalaye gege bi iwadi eyi ti o le won ṣalaye pe iru awon olopa kan na ina si ton pa omo Nigeria mi nna leka Matthew Andrew Epeyong ni ogunjo osu kerin odun 2026 won a fi kun pe ko sene kankan ti a se mo ninu awon olopa na bo tile je pe ajo olopa orilede South Africa ni lo mo awon olopa ohun ijoba apapo ti ni ko sooto ninu oro pe won na owo to le ni trillion mejo naira ni eyin eto isuna odun 2025 eti o se ninu eto isuna na won ṣalaye pe gbogbo owo eti won na ni nbe ni bamu pelu ofin orilede Nigeria eyi nbe ninu oro eti minister feto isuna Taiwo Oyedele ti o gbe jade lojo simi ijoba so pe iroyin na lo da lori asigbo nipa iroyin kan eti ajo ayanilowo lagbaye to gbe jade fun odun 2026 ile ise na wa ṣalaye pe ijoba apapo ini ko na owo kankan leyin eto isuna ti o si na owo ijoba kan laise pe ase nbe lori re ajo serap lo ti so fun are ilegbimo asofin agba Godswill Abbabio àti alága ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àpapọ̀ Tajudeen Abbas láti ṣàlàyé gbígbé owó tuntun tírílíọ̀nù kan tótó bílíọ̀nù kan àti mílíọ̀nù mẹ́ta náírà wọnú ètò ìsúná ọdún 2026 fún àjọ kan èyí tí wọ́n ní ó jẹ́ ti olùdámọ̀ràn lórí ètò ìsúná fàárẹ̀ nínú ìbéèrè ètí ó bẹ lábẹ́ ètò òmìnira ètò ìròyìn tí igbákejì alága rẹ̀ Kọ́láwọlé Olúwadáre ti fọwọ́ sí àjọ náà ló ń bèèrè ìwé ètò jẹmọ́ ọ̀rọ̀ pípèsè owó fún àjọ èyí tí ń gbé gbígà bá ọ̀rọ̀ bíbá àwọn ilẹ̀ òkèrè ṣòwò tí wọ́n túmọ̀ sí àjọ tí ń dámọ̀ràn fún ààrẹ lórí ọ̀rọ̀ ajé náà Serap ló wá rọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àpapọ̀ láti ṣèwádìí gbogbo owó èyí tí ó wà lórí eléyìí kó sì lo agbára rẹ̀ níbàámu pẹ̀lú òfin ní báyìí ọmọọba Matthew Adeniyi Adeyemi ni ló ṣì ń bẹ lábẹ́ ìwádìí lórí ẹ̀sùn pé ó lọ́wọ́ sí ọ̀rọ̀ àjọ ìjọba àpapọ̀ tí ò sí ọ̀hún èyí tí wọ́n mọ̀ sí àjọ ìdókòwò àjọ tí mú ìgbéga bá ìdókòwò ilẹ̀ òkèrè fún ààrẹ èrò ń fi yé ni pé àwọn olùwádìí náà tẹ̀síwájú akitiyan láti mọ bí olùdarí ẹni tí ó pera olùdarí àgbà náà ṣe ní àǹfààní láti dọ́dọ̀ àwọn lọ́gàálọ́gàá lẹ́nu iṣẹ́ ọba iléeṣẹ́ ààrẹ ló ti ní àwọn olówó sí ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ ààrẹ ló sọ pé àwọn ọmọ Adeyemi náà rí tó sì jà ní wọn ò mọ̀ nípa yíyan rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ pé olórí òṣìṣẹ́ fún ààrẹ fẹ́ǹgbàjà bí àmìlà ló yàn ètò jẹ irọ́ àwọn olùwádìí iná sì tún ń rójútó ọ̀rọ̀ bí ó ṣe rí àti láti tú àwọn àjọ yòówù èyí tí ó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú rẹ̀ ká Adeyemi ló ti kọ́kọ́ jẹ́ olùdámọ̀ràn pàtàkì olùrànlọ́wọ́ pàtàkì fún gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀rẹ́ ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun ìyẹn Adémọlá Adeleke lọ́dún 2023 kó tó di pé kúrò nípò náà lóṣù mẹ́rin lẹ́yìn tí a yàn nítorí ẹ̀sùn jìbìtì ìlara mọ̀kín láti ròyìn láti lè ṣe rédíò Adaba 88.9 FM Àkúrẹ́ nínú ìròyìn lẹ́tì gbọ́ bí àjọ Nelfund ṣe pèsè bí bílíọ̀nù 22 náírà fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bí owó ìyá ètò ẹ̀kọ́.
2: wa egba mi era mi kale oroko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kan sun lo ni
3: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogogun bile tawon okunrin n bire fun gba gbogbo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o kagu eyin didun ara riro a fogede gede do ti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atego la fi pe lo re ajo nadak fun te gba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 091 60 62 62 53 091 60 62 53 Uruko money Januwa 24/7 aba make sure Gungbiga Ijawa Ijausi always guiding
1: Beba fe ma gbo awon eto ati ro ile ise radio adaba nibi yowu lagbaye kan sojopo ero ayara bi asha www.adaba.net.fm esi le gba application le ise radio adaba sile ni Google Play Store besi ni le darapo mo lo Facebook wa ni www.facebook.com/adabafm88.9 lori ero X ati Instagram e pade wa ni @adaba88.9 FM. The basic of one euro in the car, you have show us email address or any newsroom at adaba88.9.fm. Ajotinya awon akeko orilede Nigeria lo keko ina ti pin owo to tobi bilionu mokalelogun o le naira fun awon to janfani eto na laarin ojo karun osu karun ti ojo keta osu keje odun 2026 eto pipe owo na ilo ti so owo ti ajo na ti pin di bi bilionu metale ni odun naira o le eyin ben gege bi akole ti ajo etin jan lowo keko lolede Nigeria gbejade iye ohun lo safihan pe iye awon akeko to janfani eto na ilalekun ti ba lati ina lekun bi 2,250 o ti ba lori laarin osu meje pere eyi to so iye awon to ti janfani re ti 1,000,000 ati awon eyan bi 2,100,000 lati ojo karun osu kerin karun odun ti di 1,000,000 ati 4,600,000 awon eyan lati ni ojo keta osu keje odun ajo na lo ti salekun owo ti n pe fawon akeko iyen fun owo ajemona won lati bi bilionu 15 abo naira lati ti o ti do bi bilionu 180 naira ni osu karun odun to si ti gbe di bi 93,000 naira ni osu ojo keta osu keje odun bayi oludari agba to si jalase ajo ti yani lowo keko na Akintunde Sawyer lo ti kilo fawon ile eko giga lati ma se gbese le owo to je ti awon akeko ohun o so pe owo ya na ni yo gba bi 30 ojo pere lati se eto re fawon akeko awon to ni se nile ise FCMB ini won ti fowo si owo ere eto to bi bilionu 23 naira fun eto isuna odun 2025 ni ibi ipade gbogbogbo ile ise na iketala eto waye nilu Eko awon ti o ni se nile ise ohun na to fowo si gbogbo awon aba awon igbimo alase ile ise ohun eti apada ogbeni ladi jade simi ti nbe lara re ati fifowo si arabirin Adepeju Aya Adebanjo gege bi oludari agba ati yiyan awon omo igbimo eti mojuto eto iyewo owo nbe ile ise FCMB ni o so pe won jere owo to bi bilionu 2,200,000,000 o le naira ni odun 2025 eyi to je bi idamokanle ni 100 ti o fi kun ti o fi le si ti odun to koja ti ere leyin owo ori ti o si je bilionu 17 naira eyi ti o so iye owo ti won ti o fi kun dibi bilionu dibi trillionu 13 bilionu kan eyi ti o fi owo ti won fi kun dibi trillionu kan o le 13 naira alaga ile ise na ladi jade simi salaye pe eyi safihan igbiyanju ile ise ohun lati mu safikun oro owo re ti alase ile ise ohun ladi balogun si salaye odun 2025 gege bi odun ayipada eyi ti ibasepo pelu awon ile ise ti n ba asowo ti o fa awon to ni se ninu ile ise na ati awon ti o ni ipe idokowo sibe na yonbo ajo na ati awon alakoso ile ise on fun isesi yi ti won si alaye pe atileyin fa won ile ise kekeke ati awon obirin ini alekunba lasiko ohun Gomina ipinle Ekiti bi odun Oyebanje lo ti tenu ma ife ijoba re lati daabo be mi ati dukia awon eyan to si ro awon ajo alaabo lati mura si akitiyan lati gbogun ti awon odaran ni ipinle na Gomina na lo saraye lasiko abewo re si awon ati awon ajinigbegbe ni eda Oniyo eyi ti won si gbagbo san bayi ni ilewosan ikonleko ti ile eko fasiti lo Ado Ekiti Gomina Oyebanje ini Oyombo awon olugbe eda Oniyo ati awon alaabo fun isowopo won eyi to fa idasile awon ti won jigbe na o salaye ijinigbe na gege bi nkan ti o bojumo to si fi da awon olugbe ilu na loju pe ijoba ohun ni o tesiwaju lati mu oro abo emi ati dukia awon eyan nipele na lo kukudun nigba tin ba awon ti o bo lowo awon ajinigbe na soro gomina won fi emi imbore han si pipada laye sile to si pinu pe ijoba ipinle na ni yo nawo lori itoju won o si tun fi da awon ti o fara ba won niyanju pe atileyin yo waye fun won lori atile mu ki won tun pada sawujo bi o se to gomina na wa tenu ma ife ijoba re lati ri pe ipinle Ekiti lo gbona fa awon odaran ati pe ni yowo to ba n seru ba alaafia ati abo ipinle na lo foju ina ofin awon ohun inu ajigbe lojo isegun ojo keji din ni ogbon osu kere odun 2026 nigbati awon agbeban ti okolu ile ijosin kan ni eda Oniyo ni ileje meje nipele Ekiti won gba ominira ni aro ojo Saturday ojo kere osu keje odun yi leyin ti won lo bi 50 ojo lati labe awon ajinigbe ohun olori awon ologun ile iyan ogagun Waheed Shaibu lo ti fi igbekele han pe awon ologun ni won gba awon omo ilewe mokande ni ogoji ati awon oluko meje eyi ti awon ajinigbe ti an gbe ni ilewe kan nipinle Oyo to si alaye pe ise awon ologun lo ti ni lo siwaju nbe o si soro yi lasiko ti fi ikoloko pelu awon alase ile ise iroyin ni lo Port Harcourt gege bi ara eto fun ti ayeye ojo awon ologun todun 2026 Shaibu saraye pe akitiyan igba awon sile na ni won si nse lowo to si je pe o ti n se so rere awon omo ilewe ohun ati oluko ni won jigbe lojo kedogun osu karun odun lawon ilewe meta kan ni ijoba abile orire nipinle Oyo ki akojopo iroyin na ki o to pari koko nu re re lekan si ijoba apapo lo ti benu atelu pipa awon orilede Nigeria ni South Africa gege bi o se so pe ko so to ninu pe won nawo ti o si ninu eto isuna odun 2025 ajo tin yan lowo keko ni orilede Nigeria lo ti pe owo to to bilionu 22 naira fa awon akeko orilede Nigeria akojopo iroyin ni kutu ayi na ko ma ni joba ilo Sunday Ajiboye lo lotu Adeyemi la wa sinu ni iroyin lowo omo yin ajirebi

kọle oro mi toni ni mo pe ni ori ori lo mo jaju won o ori o si se farawe o ko farabalẹ ko gbọ ore mi o ma se fa ori wori o be yan ba fori wori to ba kegbe kegbe ori ma fi ya je yan ni o idata data ye kola dakan inde o lo to won jo wa ninu apo kan na ni won jo wa le aye ni taye lo koko wa ye ki kan inde to de ni won fi npe kan inde lagba a mo ne rojura wa lo o eda ti o ba si mo ne iru iru won ma nsonu lajo ni ogbon be fo logbon oye nbe fo loye imo nbe fo eni to nimo e gbo mi bi akanbi ni imo o si mo nipa n to nse ni nitori pe kini o ti se arojinle daada arojinle ni si se ni lojogbon ewu n kole ewu n rotejo o si n roto ma dari hun kewo to toju ese to kodanu e je ka sun ka rori ngba ta pira wa lomo iya meta gbesi okan mi gbesi okan yin ko si ye ka ma fi gbesi sa sosorun ni mo fi so pe e la lo ro tusude le kokoro nte e gbo alaye mi o si yi ta lu.

olofun ti a fe bori fun olokun se rin ade won pabi pabi titi obi oyan se ba won kan na ni won tin se tele ti won pabi to bi won diju eh olokun to len to duo so kan won e lo ba n pe wa ngba to ri debe ori mu obi ore obi godugba o fi kan olokun lori mo fi ton fi kan olokun lori o mu obi kan le o ni eyin awo obi na re o gbogbo won na won pariwo pe yo yan obi wa yan tan nti o da won ni ka mu kuro nibe awon kan fese jale awon kan binu won pe be ko eyin o sa imo pe ibi ta won gba je ni awon wo ni won pe ni kaba so ye kiru yen tun ma sele laarin awon omo iya meta eh ki yan ni ki gbogbo wa ka papo ka jiyan anatan keni kan ma so pe eyin lo je yen ka wa je tuntun ti won sese gun ko le rogbo ko le rogbo akan bi omo olodo de akan de eyan ni o si feran ilu re jojo o wa wo pe e je nla mole lojo ti mo gba ade oba ki n kuku je ko yi won pe kini iya le ma se lo be mo o eh ti tariro la kola igba ti won yo o le gogogo ah ngba ti o ti yo ku na nko bodun ba nbo ati repora ogun ni ati woko ijangbon ngba si yo tan kaluku wa mo pe ye bayi ni won tepo gbogbo wa na ti faramu o ti bara lara mu owo si n wole re gobo e n wole awon gomina wa ni ki won o salaye bi won ba se na ti won oro ni o e la loro si ni o ko ma jo kaluku lokan ni mo fi nwi ngba tori pabi tan gbogbo awon yoku n wo pe ah iru okunrin wo lo pabi olokun serin ade si wo titi ori wa fi binu o da oya si lera o da sango si ode irele o da kaluku won kaakiri pe ki won lo fese tu sibe gege be la won bale agbegbe kokan ni won lo duro ti won si fun won leto won e je ka pawo po ka pamopo ka se n to da fun ru aje dubule ki gbogbo awon to n bo leyin awon kan si n bo ti won n bo wa yewe tan wo ti o ba ye yin o ti won ba si wa yewe tan yen

0: fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo otoni
1: eto igbeyawo laye
2: ejowo eduro najare
0: ki lo sele
2: ki won to so wa po nje o ranti po o sele ri television fun mi fridge nkan ero ofoso ise le wa ma fowo ofoso nle e ni 2026
0: eh ni tuto
2: ka sa so pe o ti ran won abi
0: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan ile kan so ni bi ti cdk e wa
3: e won lo tun je cdk bayi
0: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
2: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
0: ah ah lati osu to koja ni mo ti ra won

0: shiki shiki mami. Owo wale te.
1: Ni o olola julo are bola akmet tinubu gcfa ni pase ile fowo pa meju ogbe bank of agri ni won se agbekale eto ireti isodo to owo ori oja to kere ju fun gbogbo agbe lo dede nigeria ti ma ta ire oko won wa yi o anfani ti wa fun awon agbe lati gbe agbado iresi ege jero pasile ikarusi ile fowo pa meju ogbe bank of agri ti won si ta ni owo to joju yato si iye ti won ta tele to kere jojo ati ayi pada to sese ko de ba oja lojiji ni budo ikarusi ile fowo pamọ eto ogbin bank of agri yi ni won ti won ire oko tawon agbe ba ko wa bakana ni ile ifowo pamọ eto ogbin yo se ayewo re fene fene loju ese ni won san owo se apo agbe kokan to ba keru wa si asuwon ile fowo pamọ eto ogbin yi sugbon awon agbe ti won ba ni apo osuwon ile fowo pamọ eto ogbin bank of agri yo ni anfani lati se apo osuwon won ni budo yi aro awon agbe lati mu iwe pelebe idanimo omo orilede Nigeria NIN number idanimo ile ifowopamọ won BVN ati aworan pelebe meta wa fun iforuko sile ile ifowopamọ eto ogbe bank of agri da oluraja to se fokan tan nipa didabobo agbe niran awon agbe lowa lati je ki awon agbe o ni ojo la to dara to duro dibi lolede Nigeria fun akunrere alaye e pe 08164185383 tabi 08128 94015 4 tabi ke lo si ile ifowopamọ eto ogbin bank of agri to ba sumo yin.

0: ma ti wole de o
1: ni aregun ladugo uda o
0: loke ase
1: gbogbo ebi lotun lo si loke oro amusumo di aregun lapepe
0: apukele godogbo agba
1: o lo ma ya o
0: odun ijesu ne a mirigidi
2: asese tun se
0: o ma da keya ma sodun ijesu
1: tori gege bi mimo yi ori kadu ni
0: keya de fi dupe lowo olodumare
1: ki sata ko fi ateto omo niyan
0: be ni ko de lowo oro osilu nu
1: new yam festival
0: o ma nfa massive homecoming
1: ti tomote bi tara ma ngbori wole lati rin aju
0: lati wari ni okiship time
1: as whole communal meeting
0: leyi to ma mu idagba soke bai bi
1: ibi odun ijesu
0: ti je mimu pelu ti dota yo sesese
1: tuesday
0: ojo keje ninu osu july
1: ni odun ijesu aregun yo so tuwowo
0: kasa
1: imo kare o
0: ma regun na pepe
1: o ma duro soru ta wijo eke so gbo iya mo
0: mo majamusu meta roke agboyin
1: o ajare ba gbe sokoku su meta bo ale
0: to
1: gbugbu awon ma regun ni uda o ke ase
0: lo ni ka kede pe
1: asiyi samodun.

0: Abiodun
1: Ayade
0: se un to ba jo la fi won epo epa ojo ko so e lere
1: ni
0: nipa awon ti won yonda lakata awon ajinigbe ni eda oniyo ni onrebu omobade busu ye binisa un lo mo se be ti o se ajojo pelu awon ti won yonda un o be lo si se sadankata gomina oyebanji en to je oludije sipo alaga ti ijoba ibile ondagba soke ti eka meta ini honorable prince adebusu yebenisa ini o ti se be ti o ti fi idunun re han o le to si so wi pe bi awon ti o wa lakata awon ajinigbe leyi ti won jigbe ni eda oniyo bi won se pada wale na un lo se mu ki irorun de ba opolopo awon eyan ti ijoba ipinle ikiti o leyi to je pe won ki mole ni ijoba ibile ileje meje ni won se gba yonda wale ni ojo eti ojo keta oju keje odun ti awaye ninu atejade to ta resita lana ojo aiku omo ba debusu ise sanankata gomina ipinle ikiti bi odun abayomi oyebanji fun ipa takuntakun ati asaju rere leyi to je nibi o sese be to mu eto abo lokukudun lori emi ati duki awon eyan nipinle ikiti be lo se sanankata awon iko oludola o nigba ti oludije sipo alaga nijoba ibile ondagba soke eka meta ohun to se be ti o gboju barabande fun gbogbo awon to kopa lati ri daju pe awon to wa lakata awon ajinigbe ohun eni won gba wale layo ati alaafia ohun ni gomina Abiodun Abayomi Oyebanji leni ti o duro dede ninu oselu to si je pe o mu oro eto abo lokukudun kakakiri awon ilu kereje ati gbogbo ilu to wa ni ipinle Ekiti be lo dupe lowo awon eso alaabo pelu ise akoni to se bi won se fi efimufile leyi ti o ni lare ati gbogbo won se se ise ohun lati ri daju pe awon to wa lakata awon ajinigbe na ina wale layo atalafia o dupe lowo gbogbo ori ade gbogbo awon olori ilu awon olori elesin gbogbo fun adura awon ati igbiyanju won o pelu iranlowo lasiko igba ti awon won yi ton wa lakata awon okunrun si tin lagi sare idana na igbese awon lo fi han gbangba wipe gomina ipinle Ekiti un lo san sokoto re giri lati ri daju pe abo wa lori gbogbo en to wa ni ipinle Ekiti bo ti wu ki lu awon ori kereje tabi ko tobi to ni ipinle Ekiti ba lo dupe lowo gbogbo to lori telemu ni ilu eda oniyo ni bi awon won bi won se pada wale pelu atireyin ti won se ni omoba adebusu yi un lo se alaye e wo te ba fe kayoku e lo sinu iwe iroyin premium times atan iwe iroyin mi to jade loni
1: kayade
0: Abiodun
1: pelu bi ajo eleto idibo ile yi bo se fun awon egbe oselu ni pedeke lati pe ki won wa fi oruko egbe oselu won ati awon omo oye won sile fun ipo are to fi mo ile igbimo asofin ati awon ti yo du ipo gomina lodun 2027 bo se nkale ku gbogbogbo bayi ini ipaya nlo mo ti nde ba opolopo awon egbe oselu na ti gbogbo won ti won si nsa lati igun kan si igun keji se ajo eleto idibo ile yi nlo so pe ojo kokola osu keje odun ti awaye ini pe pepin yo de ba lati pe ki won fi oruko enikeni ti o ba ma je oludije ninu egbe oselu kokan sile sugbon sa o titi de asiko yi bayi ni awon egbe oselu kokan ni won si tin sakakiri o se ago mefa irole ojo ti a nso yi iyen ojo kokla osu keje odun ti awaye ni won so pe pin yo de ba gbogbo oro na iyen gege bi ofin ile ibo se la kale gege bi won si so won ni enikeni to ba nlo si ipo gomina tabi o fe dije si ipo ile igbimo asofin ni ipinle re lo je pe o ti kokko gbudo bere lati ago mesan aro ti se ojo kejidini ogun osu keje odun ti awaye ti gbogbo re yo si pari ni nkan bi ago mefa irole ojo kejo osu kejo odun ti awaye gege bi alakale na bo se so won ni gbogbo enikeni to ba fe dije si ipo are tabi ile igbimo asofin agba orilede yi ni awon yo se gbogbo nkan ti o ye ki won se nipa re ti wa yo si fi oruko won lede ada fun ni ojo kini osu kejo odun ti awaye o to si je pe ngba to ba wa di ojo kokandini ogbon ni awon ti won lo si ile igbimo asofin ni ipinle kokan ni won yo fi oruko ti won lede e ri pe latari eto idibo yi to fe waye na Atiku Abaka ti se omo oye ninu egbe oselu ADC o ti so pe en to ti fi igba kiri je gomina ni ipinle Rivers iyen Rotimi Amese oni yo se igbakeji ohun bakan na ninu egbe oselu NDC ni ogbeni Peter Obi ti se omo oye won nlo na ti daruko eni to ti fi igba kiri je gomina ni ipinle Kano iyen Rabiu Kwakwaso gege bi igbakeji re sugbon sa o Are Bola Ahmed Tinubu leni to je omo oye si ipo are ninu egbe oselu APC ni o ti fi oruko eni ti yo je igbakeji re ni o ti fi lede nti e o bo ti e je pe opolopo awuyewuye lo ti nlo kakiri pe o sese ko je pe Are Bola Ahmed Tinubu ko yin niyan Kasim Shettima gege bi igbakeji re mo sugbon sa ko senikeni to ti le fi eleyi lati fi idi re mule o sugbon eleyi gan ni o je ki inu egbe oselu APC na ko si toro bayi ti won wo pe ta le ni gan ti are Bola Ahmed Tinubu to ma fun ni ipo ohun sugbon sa o gege bi nkan ti won so won ni orisirisi ipade n lo tin lo kaakiri bayi lati pe ki won le yen nikan lati pe ko le je pe boya ohun lo ma je igbakeji ti are o gege bi won se tun so won ni won te tun so wi pe o sese ko je pe enikan niya Mustafa Saliu boyo sese ko je pe ohun gan ni won tun ba won sa so orisirisi gbogbo e sa won ati ma bi ti gbogbo nkan lo mo gbe yoku je ni nitori pe koko na ni pe ka mu wa e wo gbogbo bi o ba se ri gbogbo bi nkan ba se nlo nipa re e se koja lo sinu iwe iroyin punch ka lo ka lekun rere
2: o ma tun ti de o okunrin pataki ni ri iro ala ofiribaji gan ofiribaji gwa to ki atoki e ti e bere pe tani mo tun ki yesu ni igba ta gbele lowo ogbodo fun awo ta ba gbele lowo ki faya e wa foro yin lo yesu olugbala the right hand of god miracle ministry ti amosi ni oruko yesu ni jegele last bus stop ado road akure gbogbo tuesday le to ba mi se ni 9 to 11 a.m. gbogbo wednesday si ni bus inu ogo tutun ijoka odopo labe mango gbogbo Thursday si ni eto pataki ta pe ni I disagree mi o farama gegele every Saturday ile to operation go for maximum ni biti kan ko ti ma bere gbogbo to ba nfe lodo olugbala isoro to ba de nba ni debi oni ba ni pada lo le mo gbogbo taja fatura jagun ni prophet Alfred Shitu I wish Jesus fun ara e oni o ma fi arabaji gan wa adura kan kan kan kan biti biti gbengbe gbengbe ti o ma fi jaide to ide ti gbogbo eso atawon olubasise po re yo si ma gbe na danu e pe prophet 0806-671-7774 and I'm busy to one yo. God bless you as you come.
3: Irede irewoluwa ku orire ni ipinle Ondo. Eyin eyan wa ni orile ede Nigeria, Kudi Berries International Loan Pagoda gbe irewo ipinle Ondo. Student loan fun masters program ni UK ati Canada. Takan na ni ani student loan fun undergraduates ni Canada. E wa gbo guaranteed admission processing, study visa processing assistance. O ton sibe, Kudi Berries Moringa man nu ran ni lowo lati da oko ogbin organic moringa sile. Ti a o tun ra lowo yin ni gbogbo iba ikore to e mejo ninu odun ti o si ma ri egbelegbe owo lori eta kan laarin odun kan kilo wa nduro de Kudi Berries International Study Loan Pagoda pelu Kudi Berry Moringa Man won wa ni Akure Tech Hall Futa Southgate ni ilu Akure telephone 0802081-4434 le kan si 0802081-4434 ore wa pera
4: Congratulations. Honorable Olubomi Tunji Ojo, Minister for Interior. Congratulations. Apapo ẹgbẹ́ oníwèéròyìn, Alada Association of Independent Newspaper Publishers of Nigeria, Southwest Chapter. Bí mo rírì iṣẹ́ ìwúrí látà kí ọmọ tó ṣe mú yangàn. Minister Honorable Olubomi Tunji Ojo ti ṣe. Láti ìgbà tí wọ́n ti yàn án sípò. Olubomi Tunji Ojo will be honored at the 2026 Southwest Leadership Icon Award. Date is 15th of July 2026 at Ogbulanu Hall. International Conference Center, University of Ibadan, on your state. Program starts by 12 noon. Guest speaker is Professor Emilolorun Ambrose Ayelari, former Deputy Vice Chancellor Administration, University of Ibadan. Chairman of the day is Chief Adeniyi Michael Akintola, SAS. Royal Fathers of the day are His Imperial Majesty Oba Adeyeye Eneto Ogunwusi Ojaja II, Oni of Ife, and Oba Senator Rashid Adewod Ladoja, the Olubadan of Ibadan Land. PCO Committee of Friends, Awodun KDA. Yeah.

gbogbo bi an ba se bayi wadi on de gbogbo re patan lo won fi han ti gbogbo awon eyan o gbo ni ESP Etupan lo so o gege bi re lati odo olopa ayebe ni won ni o lo si ile ijosin ni ojo abameta ojo keji logbon osu kefa odun ti a wa yi sugbon ti o pada wa sile nigba ti won pari eto to lo se ni ile ijosin hun gege bi re na se se alaye eloka yoku iwe iroyin punch daily post atan we iroyin mi to jade loni nikan na wo si

0: Kayode.
1: Ah ni ri ju bayi lo lori eto yin to Abiodun Kayode ni se riru adaba loro yi.
0: Ati nagbara ati nagboro.
1: Be ni turu ba gbale ba gbata
0: atan la dari le si.
1: Ah si ni boju lai pare re sa.
0: Ko se se ko se se. Ta ba ti domi tori na.
1: Ipa ise ni to. Ibi ni o ti ro to mu loni. Yokun tu di lalanu lase iledua. Nigba ta ni gbo bi si te ina ni gbo bi si a. Ope pataki lowo olotu eto yi. Olotu agba ati gbogbo awon ta jo meto e wa lolokun jo.
0: Ese o.
1: Nagbara lowo Olorun ibanujo ni je ti
0: ki o.
1: Ami o. Awa la mo wa yin na la mo ba o.
0: Ami.
1: Ah loko eni keji mi.
0: I shift commander Abiodun Ilorin le mi je alade alele loko to fin gbe mi laduge.
1: Olukade loko ti mi Akinmoye di falegan ni baba to bi mi lomo. Eriji yen kitina bi mi si be na mo dagba si. O ja ja mo re le mi.
0: Ja lo.
1: Ko to di wo yi ola.
0: Ola gangan. Ko to di wo.

0: wa nilu awo ikare akoko iso akoko oka akoko ifon ati nilu kaba ile ise temetayo prado medical nigeria limited lo nse bnc capsule jade lati mo pharmacy te ti le ri bnc capsule aladugbo yin
1: e pe 08103369434

0: Rushu ya mubu, omo sopa lana to dejabo, omo rube kaya, omo lani o.
1: Uta ya wola kule oluye mekun.
2: Omo gina ta ukeda, kaya onu timo timo. Omo la mebini weto tun, tunro, aya adimola.
1: Mama Victoria Adonla Adesida, sunre u awomo, atomomo, lukede luruko bubu ebi.
3: Oluwa oshe o.
4: Oluwa oshe funi o.
5: Tọpẹ togo tintin ti Olorun ayo babalola oba pase lu ase pase pase mi nitori baba wa woli agbaye ni pastor iyo akorede aka afana numega atakoleta banuje arugo ojo si paleta na re patapata to bo wa ri be se ka fi ijo gbajo foni gbori lase ilu ka ilu keke Olorun ayo babalola odije lori ite ko to ti sonu o ti ma to ni kaluku lowo ko ti ojo Olorun ko le se to wa ni odi Olorun agbaluku arigida koko ma gba obi ti bi challenge ijile ninu ijile Olorun ati ko se ma dabira awon olusu agutan ta ti fi we pe ma kale kankan ipe ma fo oro ase ma lale garaka awon Olorun mi ta ti fi we pe ti karago ma gbogba koko ma tuka si iwaju to ma gbona yakilala oro ere oloko ijo kan ma mile tititi ninu akole ori yin todun yi ni olorun ira pada ojo kini titi de ojo keje otu keje odun yi to ma waye o se ri gangan ri lati ojo kini titi de ojo kefa ago merin irole ni eto yo ma bere se wari to ba wa dojo keje ago meji la osan ni eto yo bere pelu idije orin oloko ijo kan to ba wa dojo keje la osu on kan na ago makala aro ni ojo sunday ni dupe afana nu mega yo ma waye baba wa oli agbaye ni pastor iyo akorede lo lugbalejo agba awon igbimo orin lo kede lo kede lo kede
6: Keke luke o ajomajo o keke luke o ajomajo o
7: odun ore lo de rele
8: odun ore todun 2026 lo ma wole de o
7: yen ni oruko kabiyesi alayeluwa
8: ogbogidigba ti rele orun be mekun kesan
7: oba ma pari ola same lo di mayo olofun ti rele
8: ijama
7: ijoye
8: ati gbogbo loja ni le rele ama kede pipe
7: Thursday ojo kesan osu keje 2026
8: ni ojo odun ore lo de rele
7: Wednesday ojo kejo osu
8: ta ko ma naja odun ore
7: ojo na ni rele ma hale ale o
8: bambabari odun ore 2026
7: Thursday ojo kesan osu yi ma ni
8: alayeluwa
7: oba same odimayo
8: olofun ti rele
7: ti lo gbogbo eyan wi pe
8: pele kutu ni ka se odun na
7: o kan lati pe
8: a ki fi ada
7: ke
8: atohun ija oloro
7: odun ore
8: ija yo wo mo
7: lo sele
8: lojo odun ore
7: yo simi lorun
8: emi na da wodunu fun
7: la fi se odun ore
8: enikeni
7: to ba wa yo wo ipale
8: agbofiro ma nbe larowo to
7: ni ka se odun ore 2026
8: ni pele kutu
7: ikede yi lo je jade
8: ni afin kabiyesi
7: odimayo
8: olofun ti rele
9: Njẹ iwọ fẹ mọ akoko to dara ju lati ra ticket to wo re owon ni Green Africa akoko na re Green Africa ile ise oko ofurufu oniyebiye to tayo to si tewon doju ami nibi ka jafafa lenu ise ati fifo lawon ilu nkaakiri orilede Nigeria tori na a jafara tete ra ticket tire lowo ti o gara ni greenafrica.com nikan loni Green Africa e kaabo si ojo iwaju

0: lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete joton emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti sisile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
1: yeah, mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro lasan le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju data re
1: je igbadun data re ni welemu limit 100 mtn

ni fun Olorun fun oro iye ti a ti gbo bakan na ni adupe pupo lowo gbogbo eyin ti e tin se onigbowo eto yi lati eyin wa agbadura pe ki Olorun tubo ma bukun yin se ni opo yanturu olu ile ise ijo wa ti o se agbateru eto yi ni a mo se Sunday Adventist Church Ejapo Estate Akure Ondo State ti a ba wa ri eni ti o fe ran eto yi lowo e le sanwo si apo ifowopamo eto yi oruko eto yi ni Sunday Adventist Herald of His Coming account number 101-637-3401 lekun si SDA Herald of His Coming ni account name account number ni 101-637-3401 Zenith Bank ti e ba wa ni ibere lori iwasu toni abi lori eto ilera ti e ti gbo e le pe eyikeyi ninu awon number wonyi alfa ayodeji ajaye 080-34-906542 egbo lekun si alfa ayodeji ajaye 080-34-906542 e le pe eda falade si ori number yi 080-33-50-0203 lekun si 080-33-50-0203 etun le pe leto ilera wa si 080-34-44-06-12 080-34-44-06-12 e le pe mi si ori number yi 070-33-22-1182 ire ni fun gbogbo wa o loruko Jesu a o ni kuna ile ologo o tun

0: keep it locked on Adaba FM.
1: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
2: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogo bile tawon ko ri bire fun gbagbo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o kagu eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu logo lo mo kuri agbaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufere iwe atebo la fi pelu re ajo nabda ki fonte dugba to da lagu ara 24/7 abamission lati je alagba tajake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gugu iga ijawa ija osi always guide me
3: aje ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa ni bi ki bi te wa te ti na fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se tun ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan awon so pe ami iluwo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu di en ti o ni awon dukia ta mo si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni city care kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju city care ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
4: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo abayin ti a mo si CDCARE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop new mattress new kettle pot new
3: gas be fe ra gango
4: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa ma nfun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
3: kini o ko ma se pe fe gbe won mara o
4: ni ki won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe oda je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
3: mo be bi nke se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die die bawo won se
4: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe agbe oja yen fun won won sanwo iyoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa agbe oja yen fun won won a ma san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa niyan sa
3: ikini idi ti e fi se ba npe ka won kokoko san wule die de to di pe egbe oja fun won
4: e se won olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
3: eleyi
4: yo le ma sanwo lo en ti o si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si ma gbe nkan re lo a si gbe wa si ti ma sanwo re lai ni dayin lamu rarara
3: nibo ni office yin office number ti an le peyin si
5: e kan si wa ni Danco Plaza Ajilosun beside Olo Motors opposite Maria Assumpta Catholic Hospital Ikere Road Ado Ekiti Ekiti State
4: ululese wa si wa ni number 6 Ike Asogwa Anthony Leku ni ilu Eko ben ni olotu
6: number wa ti e le pe si ni 0707-484-3351 le kan si 0707-484-3351
4: e seun olotu
3: oro le ti gbo lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla te je asoju CDK iwa na ma gore loni o le bade ti o ni dukia
7: ore wa kilo de to roju koko bayi
8: o ore o su mi oje iya isese petan lori phone ni o gbogbo abo da na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
7: ara nta wo nu shop o gbo nipa CDK ni
8: CDK kini nje be
7: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma san o die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele o si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le san ohun elo to bara fodi do su mejila tabi ogoji ose
4: iro ni o
7: to to han ni gbogbo awon kan elo nu le mi ori cdk ani mo ti ra won koda iphone to wo lowo mi ni sanwo re tan
4: o si riru eyi o ti fi pa won fun mi lati jo yi
7: iwo lo bere ṣugbọn ni bayi tete download cdk lori google play store ati ios app store ki won na ma jaye cdk ni welemu ran to nilo ko ma san wo were were lai ni ele kankan lori e ko si website wa cdk.app
9: cdk make life easier
0: Live is good on Adaba FM.
10: Big bag.
0: Gaining velocity on Adaba FM.
11: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land oh.
12: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
11: Yes, oh, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
12: Not more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
11: Rush, go your nearest shop now, and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
12: Me and Maggi,
11: so good together.
1: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gugun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o kagu eyin didun ara riro afogedegede jo ti ara danu
1: logo lomo Korea baduro to
2: ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nadaki fonte gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062623 0916062253 oruko money januomo 24/7 abamission

Ekule munition la karale atete munition la kiron to ba pe ta rira eku jo meta munition la kire ni mo kiran oro wi pe oku alejo mi mo kiran osibata wi poku alejo mo ki gbogbo igi to gba fo mo alejo wi pe eku alejo oko bani to se to atata to ti dode kiye pe e ku ojuma yin iwure taaro yi nibi to mi ba wo ma raaye ma nla na debe ni iri aye yin o lana debi te ba wa o daga ban free center yi eni abala ba shun shadi alake o ni tori ti yin ke nle aja o ni tori teyin je lord awon ti won din ka lori ta o ni feje ti yin din ta alekun alekun la so peregun to jo terun ile alakan igbona aye o ni de yin lokun male bi oga pelu ogun olohun mo ke yin kaabo sori eto loju oja Aremu Musa Adebi loko temi presenter to best keskebeje oluaye ti banti e se pupo e ma ba mi kalo mo nbo

Omolua bi bread. O ti gbono tun jade o. Adule n pele ke si shani. Package to fani mora lo rata fi bo. Taste adunyo gbadu gba to pataya. O n pele ke si ni. Tori awon eroja sara lore ta won professional bakers Omolua bi sese gari sase. Ta won lete ilera tun fowo si pe o da fa agwara lo fa. Omolua bi bread. You demo demo ke ni ti o je o le yo ni. Ewo ni ka te bread lo wa ko se ba fe. Komo le ru ga mo. Ajeteru je tun je Omolua bi bread. Eyin alagba ta ta ra tun ta. Atejin te fe bara leyo leyo. Bere fun Omolua bi bread. Ko ti wa kakiri. Ile se Omolua bi bakery and confectionery lo se. Number 2.

0: ti lo se iwadi ipo ti atawa la ro yi ilu sibe ata sibe afẹ wo boya e mo pe ati gbe yewo ni nkan bi ose meta si merin seyin
1: pe first bank ilu akure bere lowo ala
0: ta wo wi pe bo ni won se nta ta kaakiri ta ri wi pe gbogbo bi lo ti won sugbon awa fe wo laaro yi ka bere lowo awon oloja ka foro wa won lenu wo asoju wa ti wa ninu oja bayi lowuro yi pelu ogo olohun ati ran lo lati lo sewadi to si je wi pe a ni gbo wadi lenu ti enikan a tun ba awon iya loja a ba won soro kini to fa ti ata fi won ati wi pe so ti wale ju ti ose to koja lo mo dupe lowo awon ile ise ti won so nigbo we to te n gbo

0: Obama yi pe baker assistant o ni e o ti se baker assistant dada o si yo dada pelu owo to goboy
1: pe first bank ilu akure ire lowo alagbata on ta buredi lagbe
0: standard baker payments on lowo ti won o san fun en to ba je baker arias la won si ngba osose ni won ma ngbowo won omo elebe lojo mejo mejo la won awon won yi gbogbo won ni aye ti wa fun ni omoluabi bakery and conventionary pelu ogun olohun ma wa pe number won ko to di pe ma kan lu agbami eto tori pe eni ba ran ni nse o na la aberu awon na ni won ni pe ka ma seto yi pelu ogun olohun a kokko jise won nigbati asoju wa to tin fun mi ni awon sign kan pe o ti fe denu oja bo ti je wi pe sokere fa kere oko on lo je ko di asiko yi ko to de be sugba gbogbo eyin to ba je wi pe eje baker complete baker test le sise ninu bakery tabi baker assistant ni mo ti sise nbe ri mo le ran baker lowo tabi mi ti e ti seri sugba mo fe mo ko emi na mo si to fe mo gbowo osu be ba tin kose be na le mo gbowo osu e pe number 080 32 15 16 17 tabi ke pe 0703 848 8779 pelu ogun olohun asoju wa ona ni mo ngbiyanju lati pe ko so fun wa bo se ri ninu oja se ejo ti kuro ni bi o ti wo kuro bi tana ka le mo bo se je e ka ro
2: e ka ro
0: e seun pupo e dakun ki loruko yin
2: omo ni ben Zainab sir
0: oda e seun pupo e ti wa ni inu oja wo le wa bayi ni lu Akure
2: inu oja sasa
0: ni inu oja sasa nibe la wa kini nibi ti won tin ta won ohun elo sibe
2: ben
0: ni nkan bi ose die agbo wi pe atagbowo leri
2: ben
0: ha o la fini ke ba wa lo sinu oja lati ba awon alata soro sugbon se ata to gbowo leri yen pelu awon nkan teyin na ti nawo loja leni so ti yato si titele
2: o yato die die si titele Mo ri ni omi bayi won ta basket tomato ni 48,000
0: elo ni tele
2: tele ari basket 50 55
0: se odo
2: awon tomato to odo na ni mo wa
0: e je kin ba won soro

0: e ka ro o
1: e ka ro sa
0: e da kon lori adabale wa
1: okay
0: e se pupo e lo ni won ta pere tomato si laaro yi
1: ah pere ti kuro nle alawusa la la pere ugba credit ta ta ba e ni se an ta 50 52 48
0: alawusa ni alapere credit lo ku bayi ti won lo bayi
1: alawusa de ti kuro nle credit lo wa bayi
0: so 50 48 52 58 47 Elo le yin ta laaro yi lodo yin.
1: E ti mo ta laaro 48.
0: 48. Oda.
1: Last price.
0: Kilo wa de ti kini gbowo leri gobo bayi.
1: Oye wa o, ojo na.
0: Eh, in ten wi fun wa ni pe awon ata tomatoes 10 ta bayi. Ki se le to wa ni ile Awusa mo, to wa lati ile Awusa mo, ile wa na ti ko le wa.
1: To wa lati ile Awusa mo. In ti wa ta n gbe ni bi bayi ni. Lo si wa bayi.
0: E se pupo ka wa ma nireti bi asiko wo ni tomatoes ti owo re to se gobo yi ti o wa le die
1: o kan ye ojo lo ohun akamo gba to le wale tori wi pe n ta fi mo gba to le wale ni wi pe arojo dabi alara ojo ba ro dabi alara ni a le wi pe a wale se mo pojo ni won fi gbe tomato ni odo wa n bibe
0: be ni
1: ojo ba ro emi kokan mo wait ni ewe re ga mo jona lori
0: lori ile
1: so bo se jeni
0: e se pupo ojo ni ti ki loruko yin ki loruko yin e daruko yin fa won yin
1: oruko mi ni Mrs. Alaja
0: hello
1: Mrs. Kafayat Kamalidin
0: Mrs. Kafayat Kamalidin e se pupo ojo ni ti yin e ma ta o
1: ami o
0: e se pupo e se pupo.

0: Two Sky Mall. Ile itaja nla nilu Akure 24/7. Le aro loso ati lale. Won fi sile itaja yi o. Supermarket to fe wa nbe.
1: Gbogbo elo nile eyi te nilo fe bi yin ati te nilo fun ara yin. Ile onje igbalode itu won be fun je ile je tutoke okun. Ibe je ni take away. Blue Sky Mall a package e.
0: Won tun ni aye fun smartphones lori sirisi. Gbogbo eyin te daru e mo. Smoothies, ohun tenu nje atawo ohun tenu gbogbo.
1: Ni te fe ra le yeyo abeyan lara tuta.
0: Baba bari wa ni ti baba nla buredi Blue Sky Mall. To gagara to gogoro. Tomo du mewa o le dagbe. Aje gbadun ni fun gbogbo ebi. Number 49B. Isikon roundabout nilu Akure la gbe kale si. Telephone 070-4025-5164.
1: Gbogbo gba 24/7. Le ma ba won osise won ni sepe.
2: Blue Sky.
0: Ti ara re lorun ko bere ohun to ba fe.
3: E ṣeun pupọ e ri pe n to sele yi a o ga o da ke eyan gbo language to po boya to ba je pe mo gba usa dada ni ti ba tin so la usa emi o ba mo so yoruba fun yin e ri pe mo n bere lowo e pe osu wo ni o lesi o ni tomato se o ni sombo na ni mo ri wi pe ati di awon kankan mu ninu awon eto ta se yi awon igba kan wa ti kini ma nlo soke ti ma nlo sile ara nkan ti adridimu ninu eto ilaaro ni wipe tomatoes o ni igba to je wipe won ma nko wa lati oke oya ni won ma nko wa lati oke oya o ni eni ke arabirin Mrs. Kavayat Komarudin ti a ba soro lekan yen o lo ngbin yen lo nsalaye fun wa wipe sugbon eleyi to wa ni isin pe ko si oni apere mo oni crate lo wa eleyi to je pe awon ara wa nile wa nbi oni won ti gbin ki se eleyi ti won ko wa latoke oya sugbon sibe sibe o won en ti mo kan ri to sele ni wipe awon ti won gbin nkan won yin won po lopolopo 0816251991 08 0816251991 kile ro ngba teyin kile ro pe ko ni je ko ma won bayi mo hello
4: hello karo sir
3: e karo kilo ko yin bo le tin pe wa papa ko
4: ni abayo ni oyele lati loko agija akoko lagba olorun abo olorun a wa lori wa olotun ko ti mo ko fe ri so ni gbogbo re ni pe ton ba le ba wa pe so eto abo daada awon eyan ajigi lati lo oko lati ko gbogbo e wole oro epo na ko ti ba boju to te ko ba wa ni 300 and 250 ko si kan to ma gbogbo ko aship ni
3: bani
4: lagba olorun abo la
3: Eshem Mr. Abayomi latari gidi akoko eshem pupo hello
5: e karo e ran sir
3: yes sir papa
5: ki lo ko jimi lati lushu akoko ni sir
3: eshem
5: nkan ti mo ri si kini ni oro epo sir se ba fe ko nkankan bayi oye tun a fi charge yin lati gbe lati nu ko jade o kere won te ba be lo awo epo lo de won le polo won and it's true e we ton tali type ko
3: oda
5: ta ba fe nkan wale lati e pe yan wale no sir
3: ko wale
5: bẹni baba
3: eṣeun pupọ o e je ngbe nikan laaye ki wa so po dijo mejo pelu ogo olon 08162519991 hello e karo
6: atokun ko ni ba je gbenga latoke
3: eṣeun mr gbenga papapa
6: atawa ato won tomato won iyan ti ekun emi nje modi ti ko se pon emi idi ti ko se pon emi ni pe mo je nkan to feran bread go tẹ́lẹ̀ ni o le jẹ bread láì sọ bí ata àmọ́ ń sìn láti bàtí mo ti ń jẹ bread ọmọlúàbí tí mo jẹ ti ń jẹ bread blue sky mall ṣe ló ń lọ lẹ́nu mi láì sáta o
3: ẹ ṣe mr gbenga
6: bóyá bullet wa wáta kiri ni o mọ bóyá ṣókè wá tomato kiri ni o mọ
3: àmọ́
6: bread blue sky mall ń lọ lẹ́nu mi láì sọ bí ata o
3: ẹnu yóò ní kan lágbára
6: ọ̀rọ̀ ẹ ṣeun
3: mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ti pè wá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ mr gbenga láti òkè àrò ní ìlú àkùrẹ́ ojú òní tìyìn ẹ̀ ní rí ń gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ lágbára ọlọ́run jọ mẹ́jọ látún láǹfààní láti pàdé ẹ mọ́ gbàgbé nọ́mbà ọmọlúàbí tí mo pè ẹ̀yìn tẹ́ jẹ́ bí ká 08032151617 àrẹ̀mú musa adébíyì ló kọ́ tèmi ó di jọ mẹ́jọ ó dàbọ̀.

0: mi si je meta ni yola ibe ni office mi wa mo tin ni si ogbolafo ni enugun state ni le ibo ah ah ka su ko rete eyin temi ke na wa jafani fe mi alagbo adupe lowo eyin te wa lokan te ni pe ah fe mi alagbo ase o ogun te fun wa o ba wa lara mu olohun lo se o fe mi alagbo kan o di gba te ba wa ke ina gbogbo ko to ba se yin ma se ayewo fun yin gbogbo ko to ba se o lagbo ara re ni pase lodumare gbogbo to je soro fun yo di itan ti jo to ba ti de ode mi fe mi alagbo alafia yin ko ma yin di fiafia o ami o
1: duro na o ko to ra multivitamin yen beere lo wa ara re nje o fun awon omo re ni asara.

0: ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin baba lowo lawa alaafia na laafi lole aye olorun ma je ka laafia ara wo di fi afia o a gbadan ma wo alaafia ara wa niran a gbadan moju tu ara wa kana ma se wa leni ti o ma wa nu le ti o ma gboro ta emi baba oke ogun mo wa number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura baya wa wa fe mbere one lowo mi abo ni mara kan to fe bi mi abo fe bere lori one abayo pe mi sori ero bani soro mi yi o samu 64 60 64 19 o samu 64 60 64 19
1: Eshon baba amo ipe ohun teyin ma ngba ni nimoro le lori ni ile ise yin isoro nipa iso ara ni bawo le njo se le mo pe ohun ti ni isoro ninu iso ara re
0: o se atokun bi ise ara ba ti ni isoro gbogbo nu ara na lo ti ni isoro yen apere wo ni wo wa nri ninu ara ti e wo to ngba mi ninu ile elomi ni to ba ti sun to ba ti je bayi laaro yo ma ri pe gbogbo nu ara lo bere si ma ro hun ni elomi o le bere ko mu nkan nile elomi o le nero pe elomi to ba fe joko bayi ati dide nile re isoro ni afi ko se wa omo ko ti o fa dide tabi ko se ma fowo mu ogiri ko to le dide nile elomi o le rin ibuso kan si ibuso keji afi ko joko ko simi ko le to ma rin lo si waju elomi re orun sun arara balomi ba ti egbeju to so orun wakati kan aborun wakati meji to ba jina aro bayi ati dide nile re isoro ne ni o je bi ogun seju ogbon seju ko ni le dide nile yo da be ko se wahala loju orun ni tabe enikan ti na ni papa loju orun to ba tun gbeju to dide le bayi to ba fese le le bayi yo ri pe sele se kan gogogogo bi eni to fi ese le egun tabi egbo wa ninu atelese re iru eleyi oda le mi fi ma so pe e ma je adaka ti won na ba tin riru apere bayi gbianju ko wa yoju semi baba oke ogun fun imore ati one abayo mo ti ko awon egbogi to wulo fun okunrin ati fun obirin mo ti ko wa lati ilu sayoro ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura ero bani soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 ika yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko ti e le dagbe elomi o le darin afi ko se ma fi opa sikete ese tabi to ba fe jade kan mo se ma fo jade elomi ati soro re isoro ni agba kan ara elomi o ti e sise mo rara elomi o ti e ma ri pe gbogbo nu ara ohun ti e ku ni tai tai elomi o ma ri pe nbe wo ohun se nkuriri be le so elomi o ma kuriri be le elomi o ma ri patele se ohun bere si ma kan ohun gogogogo be elomi ba sun bayi kile o to mo elomi le si eyo bi e merin bi e mefa iru eleyi ma sakoba fun isin ara ni ni mo fi so pe ka gbìyànjú ká dìde ńlẹ̀ ká wá jàǹfààní ewé àtegbò èyí tá a gún èyí tá a lọ èyí tá a sá látẹ́gùn èyí tá a sá lóòrùn tá a ti kó wá láti ìlú sẹ́yìn òrò tó wúlò fọkùnrin tó wúlò fóbìnrin ká wá jàǹfààní rẹ̀ nílẹ̀ṣẹ̀ bàbá òkè ogun ní nọmba 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nílùú àkúrẹ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rè ó sẹ́bù ó 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ti e ti gbianju latun o ti gbianju sosin be ba ti e bi elomi pe bawo lo tin se ko ti e le ri alaye kankan se npe ba dele elomi bayi e ri pe abohun na se isegun bile ni a pe mo ti lo yi mo ti lo hun mo fe ka ja dupe lodo olohun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si ilu akura to je pe a ri anfani re je nilu akura ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbianju so to gbianju so sin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile o ni bi ka gbe si

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Iroyin asale re lati ile ise Adaba 88.9 FM Akure. Mo kiyin ekale asiko se oni. Ile asofin yo tonawa di oro o le ni billion kan owo naira. Eleyi ti won ni won pe fun ajo kan ti o ni gbongbo. Ijoba apapo ro awon olutaja epo lati mo se mu owo epo le mawon eniyan. Iroyin re lekunrere. Ile asofin agba o ni won yo se agbeyewo o le ni billion kan owo naira. Eleyi ti won ni won pe fun ajo. Eleyi to nboju to iranwo ile okere. Eleyi to je ti ile ise are le yi ti won da pe ni Presidential Foreign Intervention Promotion Council. Iyen ninu abato suna don 2026. Iyen ni kete tawon asofin on ti won ba wole lojo isegun. Igbese yi n lo tele afilede kan. Eleyi to fiyan wipe adabowo iwe igbani sise kan. Eleyi to ni adabowo isowobuwoluwe adari awon osise ni ile ise are FM Gbajabiamila. Oni won lo lati le fi wa ise fun omoba Adeniyi Adeyemi yen ni olule ise le yi to wa Labuja. Awon iyan kan je ko di memo lati ile ise are ati ninu ajo to nbukito oro egbe awon osise wi pe oro na in lo wa labi aso laisi enikeni to funra si latari alafo to wa ninu ayewo awon ile ise kan rin kan rin kan pelu ile ise to nbukito oro ato suna ile asoju sofin ile ise to nbo to oro egbe awon osise ati awon ile ise mi toro kan to fi di bi pe o wa nbe titi fun bi odun kan. Minister to risoro iroyin ati bani soro nile yi Muhammad Idris in lo ti kesi awon oniroyin ati awon ajo lajo to nbo to igbe oro jade bi pe in se ni ki won tun mo gbajumo sise afilede aseyori ijoba eleyi to ba nlapere lowo ki won mo kan mo gbajumo awon ipenija ti ijoba n koju nikan. O je ko di mimo wipe o ye ki won so ise oniroyin na di oro dogba dogba fun itesiwaju orilede. Idris n lo foro na lede nibi eto iside ipade awon oniroyin kan to won lo lowo ni Kano. Ninu eto ti je ko di mimo wipe ise awon oniroyin ni lati le mo se ayewo isowo sejoba. O tun ye ki won mo se ni dogba dogba bakan na ko mo kan je wipe ohun ti o boju mu nikan ni won mo gbe jade. Minister on jakodi mema wipe ise oniroyin lo ti kenu gidigidi bayi to si je wipe awon eniyan ti o mo joko si die ni ki won je en to mo se ki won si mo fi ooto nu ati akoyawo lugba ni gbogbo gba. Minister on jakodi mema wipe ijoba are Bola Tinubu en lo ti gun le igbese atunse to nitumo sori oro aje ile yi eleyi ti o mo ki oro aje ile yi o duro dede ki abo to peye ko si wa laarin ilu. Ijoba apapo n lo ti kilo fun agbe awon olutaja epo nile yi wipe bi epo robi bi owe bi o ti se nduro dede loke okun ohun na ni ki won je ki adinkoko mo ba oye ti won taja la epo. Nigba to n soro nibi ipade awon oniroyin kan to waye nilu Abuja, minister keji to n boju toro epo robi nile yi senator Enekelo Pobere jakodi mimo wipe awon olutaja epo na ni won gbodo je ki awon eniyan ki won mo je mola owo epo to n wale ki won mo se afilede oye ti won tepo nigba tepo won. O jakodi mimo wipe won mo mo fun awon olutaja epo na lori ofe lati mo so iye ti won yo mo ta epo won ni ki ifigagbaga le wa eleyi ti yo mu ki ooto onu ko wa ninu iye ti won yo mo tepo ki kan se pe ki won mo lo ori ofe lati mo bo owo lu awon oluraja bo ti se wu won. Ipade ohun lo sakonu awon eyan kan rin kan rin kan to n sise lagbon igbokegbodo epo robi nile yi lati le ijo fori bari dunadura lori ona ti won yo gba lati mu owo epo wale. Ajo to n boju to eto idibo nile yi INEC n lo ti yan aago mefa irole ojo kọkànlá osu keje yi gege bi gbedeke ojo ti won fun awon egbe oselu lati le se afilede soju opo ayelujara ajo ohun oruko awon omoye won ati oruko awon igbakejo omoye won fun po are sowo soju opo won. Ajo n je ko di mimo wipe ekunrere oruko ati alaye nipa awon ti yo je omoye fun ipo are saju eto idibo gbogbo ọdun 2027 atawon ti won yo jọmọ dije papọ gege bi igbakeji woni ki won fi lede lọjọ tabi ko to di ọjọ kọkànlá oṣu keje naa ewe ajo ileto idibo ohun INEC ni o ti wa filede ninu alakale won bayi wipe ojo kejilelogun osu kejo o ni gbedeke ojo tawon egbe oselu ni lati yo oruko enikan fi telomi ropo iyen bi iru nkan be ba fe sele ile ise olopa ni pele ondo lo ti fi panpe ofin mu afurasi kan to lasomo papo pelu eku to pa ogbeni Clement Idris nigbati awon ajinikole kan ti won lo se ikolu si ilegbere to wa lagbegbe Sagari nilu Akure le se olopa on je ku di mimo wi pe eni oran na kan ni won se ikolu si nipa sise alada ti won si tu iyan ban nigbati won lo ko ile re olopa je ku di mimo wi pe opolopo awon kan oloro o ni won ba lowo awon onitohun pelu pelu baagi ero ibanisoro atawon ota abon to ti di aworo bakana je ku di mimo wi pe iwadi siwaju n lo fi han wi pe awon afurasi ohun ti koko se ikolu lati ja alamulegbe onitohun to dologbe lole ko to di pe won wa ba ohun gangan funra lara re oro na ni won ti fi sowo bayi si agbon to nse ofin toto awon odaran bakana lolopa awon je ku di mimo wi pe igbiyanju n lo lowo lati fi papo ifin mu awon yoku bi re ti won jo sose labi na ile se olopa nipinle oyo n lo ti fi papo ofin mu egun kan eleyi toruko re nje aso leke wipe o lasomo papo pelu iku to pa omokunrin omo odun 24 kan sefio kainde iyan ni lubada agbenuso fun le se olopa ipinle na ayanlade olaye kan je ko di mimo wipe isele na oni arabirin adiremi n lo fi to ago olopa to wa lagbegbe mopole ti o je ko di mimo wipe obirin ohun lo ni egun ohun atawon latele re ni won se ikolu si aburo ohun lakoko ti won gbe egun won lo ti won fi aake ati adadabatani si lara to si se lese koja kasi nkan le se olopa oni kete ti won gbo oro na ni won da awon olopa asagbegbe ohun lati le dola sefio to si je pe ki won to gbe sefio dele wosan o lelemi ti gba ijoba ipinle ogun ni awon ti gbara didigbidigbi o fun akoko ojo eleyi to nbo yi ati pe gbogbo igbiyanju lawon ti gbe lati le di wipe awon dola omi yale agbara gbagboro bo ti le je wipe opo eyan lo nkominu nipa ojo ohun ti yo se ipinle alamulegbe ipinle ogun yen ipinle eko le se koja ka si nkan bi won o ba mura si eni to je commissioner fun oro awujo nipinle ogun ola di meji ore sanya lo foro na lede lakoko iforojewo kan o je ko di mimo wipe opolopo awon odo nla nla eleyi tagbara le fe sangba o ni won ti ye ko fun to si je wipe awon agbara ohun bo ba tin wonu omi na ni yo mo san lo bo se ye o salaye e wipe bi ile ipinle ogun se ri o je anfani nla nla ju ti ipinle eko lo bo se je wipe ipinle ogun ni ile oloke eleyi ti yo mu agbara fun lanfani lati le mo lo nipele kutu ati wipe ipinle ko ntire nlo ni ile perese eleyi to nsoko fa bi awon mi ti se ndagun to si nse akoba nlanla fun awon eniyan nipele ohun ore sanya wa je ko mimo wipe ojo sisinsin na eleyi ti won ni yo sele laarin osu keje si osu kewa oni awon ti gbaradi fun to je wipe awon bi ti agbara n gba o ni won ti ye pelu pelu odo o ke lo fun awon olugbe ipinle na wi pe nse ni koni kaloku won yago si dida idoti soju agbara eleyi to le fun awon bi tagbara n gba lorun awon ara lu merin ototo n lodo logbe ninu ikolu yajo yajo kan latowo awon agbebon daluru eleyi to sele si ilu meji ati le iwosan kan nijoba ibile arafi yen ni ipinle Niger eni to je omo ojogbon nipa oro eto abo Zagazola Makama lo foro da lede o je ku di mimo wi pe isele na sele ni ojo kerin osu keje leyin ti gbodo orun so mi tun bele laarin egbe awon Fulani ati Kamuku eleyi to n gbe lagbegbe na eleyi to si ti di oran godogbo to mu ko ni kaluku won mo se ikolu sira won iko ologun 45 battalion to wa lagbegbe ohun ni won sare da sita lati lo ri bi pe alaafia wa lagbegbe ohun be ba se n darapo mo wa ro yin asalele n gbo lowo lati le se adaba 88.9 fm Akure baba padade a mo je ko di mimo fun yin bo ti se n lo lagbo awon amuludun ati tere idaraya e mo yi ku nbe adaba yi wu ye
2: Welcome to Great Springs International School, Emurele Owo Road, where excellence knows no bounds. Our commitment to international standards shines through every classroom, and our state-of-the-art facilities create an environment for limitless learning. From day to boarding, we provide a nurturing space for growth, ensuring your child's educational journey is truly exceptional. Admissions are now open into GSS and SS classes at Great Springs. We don't just educate minds, we shape futures. Admission forms are available at the school premises and at Fingerprint Hotel and Suites or Baile Akure North. To reward excellence, scholarships are available for the best three students. First position, 100% tuition scholarship. Second position, 75% tuition scholarship. And third position, 50% tuition scholarship. Entrance examination for the 2026-2027 academic session will take place at Great Springs International School, Emurele Owo Road, beside Computerized VIO Office, Owo Ondo State, Nigeria, also at Fingerprint Hotel and Suites, Obaile Akure North, and online. For inquiries, please call 0703-360-6184. Great Springs International School, soaring in excellence.

0: 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Mo kiyin e ku kale furoyin lakoto e kan si wa ni www.adaba889.fm tabi ke shakala de befe map ni Google Play Store bakan na lele ba wa dore ni www.facebook.com/adaba889 adaba889fm na wa lojo opo Instagram atalagbelebu Twitter wa adaba fm tv nla tagbo mole si lojo opo YouTube beyin ba wa ni royin kan te fe fi to wa leti Ete ate jisharan se siwa ni newsroom at Adaba 889.fm. Abwejo ki ibinu sayro nyonte siwa ju. Baju baja, olone washo washo modile de Nigeria ni. David Adeleke, enetan wani yama si David on loti shala ye di. Tofi lo agma, ife ye agba ye. Lati le fi nyanana oran jinibwe. Ele ye ton fi odile de Nigeria lakwe. David Ojako di mima wikwe, omo omo lo agbon, lati le fe kwe akiye si awan ayini alagba ye, si ikwe, lori ijini gwe to shele si awan omo liye ko, ati awan eni akane kane la ujo, Ojako di mima wikwe, onana, oti di eleyi to ye ki awan iluma ka, ki wama ansoro le, to li wikwe, bi awan ajini gwe on, bi wanti shen pa kana mo udili atale jo, Loje ele ito nkone lo minu, onkone yon fi konwe kwe orin ati awan ere ojo ntaye. Loje ogonagbo ngbo kane no inishe, ele ito ye ki wama lo lati mwafi kwe akiye si aweni ya, ati lati le mwafi ta aweni ya lolobo, lori ona toba nko jwa ujo. Elere sinema akbele wone, to si tuje e nyankan rikan lojo kwa elu jara toke makin wa. In lo ti tako oro kan wipe awon obirin ise yi oni won kan wa dukia nikan ati wipe tori oro oni won se nwonu ajosepo pelu okunrin nigba to nsoro loju opo aye lujara laipe yi makin wa je kodi mimo wipe ibanidore to si ni loko laya ninu in lo ye ko wa pelu fifi nkan meji tore funra eni o si salaye e gege bi on ti ise nkan ti o da ninu oro to fi lede ohun oni idi re tawon okunrin kan fi nwa awon obirin keke bi pe owo nikan nikan ti won nilo o na ni bi pe awon okunrin na ko ni nkankan lati fun obirin ju owo lo lagbon royin ere idaraya awon eko agbabolo Super Falcons oni won yo side ogba igbaradi won iyen ni Mohammedia ni Morocco ni ojo kandelogun osu keje yi saju idije gbafe yi agbaye fun awon obirin Ishire todon 2026, awan iko nan ni wan yu lo ose kan ni no ogba nan, koto di kwe wan yu kon wan lo si Rabat, ni biti wan yu ti ba I DJ wo ni ekwele si, en to je akon ni man bagba, fu yu kwa bagba, lo so pa fa konsi nan, Justin Madugo, eni igbagbo wa bi pe yo si afile de oruko awon eniyan, ti yu wa ni no iko on, saju ki awan iko nan, ki wan to gbira. To, eyi lo pinrin asale wa fun toni lati ile ise Adaba 88.9 FM. Akure, Olayemi Adeyemi la wa lo lotu royin. Adegboye Galani, loruko temi mu kiyin. Oran yo lasun, ani jeun ti o te wa lorun. O daro.

0: wa ti eri ni gboro lenu ojo meta yi
1: o be la bi ni isoro isara e na mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara edidi ese ni o ma ro mi gogo de bi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju o ro na ba yo je aye ohun ti e wa su mi
2: agbori ise lo si je lobe ti wo gbo ni pa baba oke ogun ni ogulugbo ade tun fi wi atego so mo ara aye lore lori eyike yi isoro tun jo mo idalenu iwo na gbiyanju ko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460649 0706460649 baba oke ogun agbalagba ode tun fi wi atego se wo san
3: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba emi ti mo nkiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti mo wa number 4 dudu yemi len opposite Oyemekun grammar school ni ilu Akure boyo fe bere nkan ka bo fe bere oni imore kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero bani soro mi yi 07 60 60 64 19 kini le ese baba oke ogun ti en gba awon eyan ni momore lori ati pe kini le ese baba oke ogun se ohun na ni soro to nba waja ninu se ara wa ati to nba waja ninu egugun ara wa apere wo ni won na ti en ri elomi a ma ri pe tohun ba sun bayi tohun ba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara di ohun de bi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi a ma ri pe gbogbo enu eti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ounje tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara pelomi ba fe sun lale bayi ati rorun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi afi ma pe e ma ja wora wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun grammar school ni ilu Akure tabi ko pe mi sori ero bani soro mi yi 07 60 60 64 19 nkan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be le elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afiko mo fa jade tabi ka elomi o ma fi opa sikete ese be elomi ba lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun siwaju ni gegege be epo hun fe subu eyin e wa won baba wa e wa won baba baba wa elomi won lo gorun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode ba ni won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe ategbo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe ategbo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu sayin oro awon egwe ajise dada awon egba ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na mo pe awon ode a le rinrin ogbon seju a le rinrin wakati kan a le rinrin ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu si wa be ni kankan oni yo wa lenu ninu egungun ara wa se bi ewe ategbo yin na la wa na lo iwa na wa janfani ewe ategbo lodo emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun grammar school ni ilu Akure ero bani soro mi re 07 60 60 64 19 alaafia ara wo ni bifi abia
4: odi ọba ẹgbà mi ẹra mi kalẹ ọrọpọ mi yi ma ti su mi ise lo pariwo ẹyin didun ara riro ẹ wo mo se mọ pe ko le mu ọkan lo oko mọ ni o se suke suke da towo re le ni oda se kan sun lo ni
5: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tin nu rara o kagu ẹyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo okunrin agba duro to ti o si ma sise akori lodo lolufẹ re iwe atebo la fi pe lo re ajo nadak fun te gba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062 6253 0

0: adaba.
1: Mo n gbadun adaba.
0: Mo n gbadun adaba.
1: Mo n gbadun adaba.
0: O n gbadun adaba.
1: Gbogbo wa na n gbadun adaba.
2: Ti mo ba yi ko tun ani ti mo tun yi ka o si fe lenu ba ri
3: nitori wo ri ilu mo ka ni
2: ko ti buru
3: e wa wo prophet gbogbo aye nkan sara si
2: ani e wa wo ran si olorun ala
3: gbogbo eniyan tara ti e se sara nkan
2: se lenu ma ri
3: prophet doctor
2: alex omojowo jp
3: aka
2: sele ale
3: owo ju owo
2: ise ju ise
3: oro ju oro
2: imo ju imo
3: ipe ju ipe
2: gbogbo ara kiki adura to n te mi mo
3: agbara wi be
2: so be
3: je be
2: ina gboruko mi o dakari wo
3: su gboruko
4: Hallelujah.
2: Ti mo ba yi ko tun
3: ani ti mo tun yi ka o si fe lenu ba ri
2: nitori wo ri ilu mo ka ni
3: ko ti buru
2: e wa wo prophet gbogbo aye nkan sara si
3: ani e wa wo ran si olorun ala
2: gbogbo eniyan tara ti e se sara nkan
3: se lenu ma ri
2: prophet doctor alex omojowo jp
3: aka
2: sele ale
3: owo ju owo
2: ise ju ise
3: oro ju oro
2: imo ju imo
3: ipe ju ipe
2: gbogbo ara kiki adura to n te mi mo
3: agbara wi be
2: so be
3: je be
2: ina gboruko mi o dakari wo
3: su gboruko jesu sajana jina
2: e sa ti meni teni
3: prophet doctor alex omojowo jp
2: aka
3: sele ale
2: iba
3: abe ti bo ni
2: pe ta ba so nipa yin rere
3: isoju ninu
2: tabi laari
3: se ba ti pe prophet
2: doctor alex
3: bo to won dan ko won da yin lohun
2: wa gbo
3: iwo ta ye nda lan
2: iwo to ro na ba yo
3: o lulu ilu ko
2: o tete te ko ti
3: ati rise de
2: ti je don ti wa ala
3: iwo to ri awo lati fe
2: gbo lo se
3: to won na ba yo
2: iwo to fe lo si loyin
3: bo gbo ona ti di parapata
2: afoya
3: prophet doctor alex omojowo jp
2: ti se ranse awon ti de
3: london
2: israel
3: jerusalem
2: canada
3: to dan ki je na se
2: se to won bo lati kare
3: tabi latari gidi
2: sa ti gbe okada
3: o so fun pe
2: won lo si celestial
3: fari pari
2: to pe yan mo si sele ale
3: to wa ni simi lo lo
2: ba oloko agbaluko arigidi akoko
3: wa laye to po
2: e pe wa si number yi 08035248215
3: and 08035248215
2: Jesus Loluwa.

Omoya Jowo Ebenezer Ebenezer omo bibi inu baba omoya Jowo Olorun oba mi oba dada aseda iba re Olorun o se bi gbogbo wa ta ba tin wa ta nlo lori eto yi Olorun oba mi so wa lo so wa bo be o si tun so eyin olugba to lu fe wa won won yi wi pe keyin na tun teti si wa lale eto ni agboye le gboro yi o e si tun gbo lagboye lase Olorun oba ko ni gba teti o tun wole ko gba teti o si jade eje ka ma meto yi ka ma mu ti baba ba tin fi se wasu ka ma mu lo lojo mejo mejo o tun kiyin e ka le o se bi oju ka fogota la so lawo omo niyan ni laye nbi ta lo mojo ayo aya fi Olorun oba mi oba deda aseda ojo ayo gbagbo wa ni o se be ti o de lase Olorun oba mi kiyin e ka le o sele alexa fa na le to ten gbo yi nibi ti omo Olorun to to ni ti fi adura saye eni se Prophet Dr. Alex Omojowo JP ti gbogbo aye mo si sele Alex ti jo Celestial Church of Christ Calvary Parish simi loluwa olokun agbaluko arigidi akoko e mo ba ti ma seto yin lojo mejo mejo ki sajoji yin mo baba yo salaye nipa gbigbe omi si di radio gege bi Olorun oba mi ti ta wa yo ni gbogbo igba Olorun oba mi ti ta eto yo ti tayun yo soke

0: emi yo si yon titi dopin e ma je ko je leri asan fun itoni ati adura number baba ni ke se be ke kan si number baba na lele yi 09028242487 09028242487 tabi 00352482150 00352482150 number baba ni yen e ma pe won fun itoni ati adura to gun aye eni fin se tadura e ni fin gba to fin gba gbogbo gba ni mona wa o da baba won olugba to lu fe wa ti gbe omi si di radio lale toni e fi adura lede o
1: Jehovah Jesus Christ Michael la tete ko se ni oro wa pelu olorun olorun di oro na agbara olorun asodi oro asodi na o ya wonu mi lo
0: amen
1: ase olorun o ya wonu mi
0: amen
1: lo fo mi wo san lo fo mi igbala agbara te fin je olorun ko wonu re ni oruko Jesus be se nlo e oni mogumo be se lo mi ko jesa ni mogumo
0: amen
1: ko tun sile olorun ko da si oro yin agbara ina ko wonu ni
0: iwo
1: mi o ya gbagbara
0: iwo
1: mi o ya gbagbara
0: iwo
1: mi ni oruko jesu gbagbara agbara ti sile ko wonu mi lo ogo je toluwa
0: amen
1: jesu oluwa wa
0: amen amen amen ni oruko jesu e ma binu wipe ani le gba ipe mo tori ojo ti lo o amo ko ta to ma fi yin o se lo fun ta le to ni number baba re le kan si 09028242487 tabi 00352482150 00352482150 number baba ni yen lo ko Mr. Ogunbade Jola Takunba Kokote dori Mrs. Kemi Kuko yi alagba Siba gogogo ni interpreter wa alagba Oluwa seun lo ka bibeli wa fun ta le toni lo ko engineer Kaode Folarin mori yin beyen duro re o titi dojo mejo ta tun ma pade lori eto alalubarika yi sele Alexa fa lori radio Adaba Omoya Jowo Ebenezer lo ko mi o adura yin yo gba temi yo gba ibanujo ni kan dede wa o odi ojo mejo
2: bo ba ti ririn to ti gbiyanju titi ko ti ibo si ririn ku sona kan so ti de Celestial Church of Christ Calvary Parish Similoluwa Olokun Agbaluku Arigede Akoko nibi ti Oluwa tin lo jise re fun iran yi Prophet Dr Alex Omojowo JP ti gbogbo eyan mo si sele Alex o ya nbe akoko ti e dola dara po mogora awon eyan ibi akanse adura to wa fun gbogbo eda kaakiri agbaye ta pe akori re ni atunye ogo ojojo tuesday ni eto adura yi mo nwaye lago mewa aro si meji la osan wa gogo ti e na ofun loke be gege ni olorun ala yirin ni bi si ojo isimi wa ko isoji laarin ilu tabi isoji ninu ijo olorun e le mo pe baba wa ninu oluwa yela fun adura aluyo anu aseyori igbega ati bebe lo gogo loselu ati gbogbo eni naga bi giga olorun ni nba ni se o fe de lu oba ni rorun eni wo ko wo mo waya wa bujoko ayo mo fo ya wa siwaju oluwa jesu christi oluwa nduro de gbogbo eyan be fun adura ma pe woli alex omojowo sori number yi 0803524825 0803524825
3: live it ma foko
4: ADABA
3: 89 adaba
5: Guy, why you didn't smile like this? Waiting happen.
6: Cause I don't win trip to go abroad.
7: You too could win in the Goldberg Back to Bar promo. Visit any participating outlet, buy two bottles to win instant prizes and the chance to win a trip abroad to watch the Super Eagles play. Terms and conditions apply. Goldberg, the gold standard. Not for sale to persons under the age of 18. Drink responsibly.

0: grow ninu irin ajo ife ni okunrin ti o ba ti le sise lori obirin to ba fe le iru obi okunrin be o to gba ya le iyawo ti o ba to lati se ise lori okunrin to na fe fe iru obirin be ko iti to eni ti n lo le oko amo build ara wa amo develop ara wa na ni bo se je ni yun e je file sapa be yin ojo opo temi te pe mi si ni 090 5710 9094 ojo opo temi niyan e le pe mi tabi ke fi text message ranse ma tun pe number mi kin to pari eto bayi
1: e je nya yin loro kan kin to ma lo
2: no I can be wrong I am not the same you've been gone for two
1: ni ajo igbeyawo ise nla ni ide abajo ti mo fi pe ni ise nla commitment o ni pe the way be se bere te ba ye pada ngba te so yes I do tan problem ma wa o ante ba ti ni le tesiwaju nu igbeyawo yin Emma fi bere. Emma fi bere. Oju oni tin, oju oni ti wa. Oju opo to lu ja sodo mi re be ba ni nkan te fe ba mi so. E jo pon bele for business. Business ni o business. Emma pe mi so fun mi be se like mi to be se like eto mi to. I now belong to somebody. E dakun. I dakun. Nkan to mo fe gbe hello Mr. Lani, elo ni nkan bayi. Elo ni advert lori eto. Mo fe ke ba mi se jingu. Elo le ma ba mi voice. Mo fe ke ba mi se MC. Ni bi bayi bayi bayi elo lowo yin.
2: Ara mi wa.
1: Ejo. 090 5710 9094 090 5710 9094 Eli WhatsApp me. Jesus or what's in Facebook na Alani mi tabi Adeboye Galani Alani mi mo je Adeboye Galani mo je TikTok Alani mi mo je ni Instagram account Adeboye Galani mo je lori YouTube titi dojo mejo ta tun pade lori eto yi kan na e ma wo ba ben ti oni pe ku e ma jaye ben ti oni dola won yan laaye ko ni pe tan oju to mo npada bo wa wo kunkun Adeboye guy leya o ya mi ni lu fe wara titi dojo mejo Adeboye gala ni lo ko temi je alani ti o gbo eni to nbarin ni o gbo owo kembe le nto do mole oko lomoge radio boyfriend yonre olu aye tanatana wa omo kan soso ti ya npe ni my children olon lo pe ori be titi dojo mejo a ni jeun ti o te wa lorun o da ro